0: kale katutandikire mu district ye Mayuge ewa Sekandi Hassan Junior. Sekandi Hassan Junior aibad kubira kunsonga edo musada eyeke ikende kumuchala we yamutema atema nga yenda kumutola mbula mwensi batulu kugira kwa musengwa omuchala ono tia vire mbula mwensi omwami wa mazo okutema atema muchala we yena ya jamunumba yefu mitebiso yesala kwa bitundu ebyekyama yamaliza nga yetuire mbula mwensi era omwami ono ajaze kibona kulwalero ayo muchala akali mulamu ali mwirwalero alifu na kuidandabi. Sekandi Hassan Junior
1: wanchi subaimu Godfrey younger blood subaimu to man of action subaimu chumuka ichi inda
0: akoba ato musado muwagizo wa Arsenal ali mukuda Gambia mumasano oluva inu molo kuwangule chikopo atenga musada awangalira kuchalo eche uyanirua ebusakire Mayugeyo.
1: Alhamdulillah we kitiba ndi okay abatimu asante timu komite tuli timu umite yema zomchia bagwa bagonzi omuli studios omuli tuweleza elanga muwine kunchoncho etenga muli kuwala vulege uledi ya baba chabazinga chinanda mnana katone zomkaga bozoga loyo fama
0: tuwena tulio bulu nji katunda tuwa zike chila mechobla mwerangu una kuulu waleru tubukere izangu kulanga vulebo tuide tuwelezo mna Uganda tunaonia chikumi tusubula kubanga tuwena tutambuzo bula mwere wawo luna kwa wana lubatandi sokusuma mbutongole abaza ile msumulo kuwanga mwidumbire nte katika inyo kuiza ya wana kumasomero
1: echo chamo fulani sivwa baulita vachina na mnana katono zemu kagabu iso gando yofama mwadmi tuwa ime godi fechafu kogira zonga ya fulani sivwa kubwa nikante alhamdulillah uwire bucherona kuruwa lero mungu ya jame iso kubwa nikante avuchesi sabulonje chochi soka ote kwa no kweba zamu kama katonda nga mutandi kwa mugavi wajiri mai zonga akoba njo uwire jame iso kubwa nikante bucheri weki soko ote kwa no kweba zamu kama katonda wafu kamila kwa wa msinza wa mutendeleza wa msusuta oruma iso kubwa na kubwa timu kama katonda ona kuno kuna kuno chaba olonteide mubaraka onta se bibi ebulimu onte rizike yama ni ni jena so kumene kanti ntende ta family yange na bazero kujja meso kumene kanti bona mbafunira ku agaogo ona kuwaliza pauli za kabaronji ona kuba palaza abana batani so kumene kanti bali kula yoko masomero waguze ko vitabu omwana mwere ko vitabu omwechichimo iyo ndiye ndiye bango abikoze kitenda ro maiso we baze katonda dene bango kale kufina chobo kole chonko mauliza bachina namna na katoneze mukagabu soga leo fama amagezi genja naisonga kuwa nigewa sta iviri muenda msta ndala ashi ote mpi namba ofune sete na msoga leo pingo oje mechongo omwana omoto ala kuisumila ati kubusoga leo fama tukabanti kubusoga leo fama tukabanti tuulivize kukola
0: sebo atera tegezo munansi ntibu utandika mwiki ngu utandi seneo kusaba atera utandika ngu ulifu na wiki ye waku ngu uliku ingiza buingize ya kutambulira mwombele di maridadi sana so muna Uganda wegeme kuchibumba omusabe bukula asubulu ogazie mikisajo
1: echo chabu fulani siwa baulita vachina na mnana katone zemu kagabu iso galo ye fama mami tuwa ime godi fechavu kogea iso ngati ya kudonda donda donda ya wene rea abu fulani siwa eno ote kwa na okumunikati mazumadala osi njamu kama katonda wechi ina alhamdulillah etani sona kule balaza ote kwa na okumunikati osi njamu kama katonda omusira munga makadu mlofuna uzu otamde kunko mwekitiwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ofunamida munga makatonda omokatuliki ojimu maiso okumunikati ofukamila kwa wali ogeme sakuri okoji maria hidu ile nema ageme sakuri kanti ya kwamba na madini agenda ulo edawo jama iso wako le chintu echo vranziwa echo wasaka muka makatonda uiche jama iso onge kutambla muntambla yabu vranziwa wafu na esente edawo sabange ino muka makatonda jama iso kumene kanti liziki akuwe enonji aino atakuwa liziki ene na mateka edawo wasaka muka makatonda ogujama iso kumene kanti wabanga haku tamula mwense eno akuto ole mula mwense eno mumbera eta chiselefo kumusoga loye fama tukomante ukujamo kama
0: amagezi mwega soke simulula mwana wa mama tukuzila kutabu
1: ok masoko ni banyago mazomu tiyabari kredi ya baba chavazinga chinana mnana katonezi muka gabu zoga loyo fama alipula msaku mchoncho mdoda kakubuza ni nzobi kisaizi ambasada loyo lipota umwana wabantu Sekandi Hassan Junior kiria vwaisi umusada yekana aliko dikala Afrika ukumene kanti nza aliko kuchala matendo ekstumitinge echale kiri ya nomu jule ziri ya msakira mbisikiti ya maizge tulikukukula mdache
0: oldege
1: na abasada baba weleza baje mensonga bakuweleza mumpereza yavunanizwa I know mosidius muri mwana wa mama buzaifa namwe mukavi nemunange
0: umusano tubaye magodi fe omba ko we buzaya ari kuira ku Alexandria kiri kuida ibiri asanda mulala paka ibiri asanda mukaga
1: gaja mensonga tukulondoleza amawuri na koma ti amawuri gaba mushigambo news north east west south bulikaso nda tuwa jamba isonga tukatambla mu tuwa kutegeza ku radio ya baba chabazinga busoga loyo fama na kika isoke nisibidonka kasoke mire mu kwa matanta ndide nkulondo za maulia galifa mdisu kie marike aga akoze chafu ayo echili eino mu Uganda yuna yona omusa adokwe tulambla mu wenseno ngomusu ngu akolesa mwenene kangiride nga kulotile nga kutuulile kuuntono waka kuuntolonto
0: sumulu la mwana wa mama
1: Echikanga bwane tisa yene yama ni chabu tikira matakabu kuchare chena bitu chagani wa mwigoloza liyabu waya mwe district A mayuge omusada Simon Kibuka Muzibe obo Simon Kibuka Muzibe ono alina masabo era mwiyua echikanga bachino achikola kuna kuruwa kutanu era wana lukutanu achire nga bana kamba kobe ejini liyobu suwez lizinalu mami tuwezi ndiye musuye zidinalo kuba yokira kuri wenga notiva Uncle Patrick mudongo samona ndiye musada ono ebiseviete matema bana abali batashora kumwele nata babao bali nemerenga bali awo batyeme era bamukumira ali awo munomba ye
0: ngabali bona omulambo
1: bona ali awo kati omusada ono muza busoga loyo fama aba yendo okutegera ye kubaki ebiso era kyejja maiso kubone kati kimuto olamu bula mobwensi mumbera edo bukambwe Simon Kibuka ono Muzibe mutabani wo mugenzi Muzibe ayafa aira era abantu abasinga mu district ye Mayuge n'obuso bwa musado yali muyiwa wa mali ino kati aba ni mukyala we kagoya lukowe kati mukyala we kagoya lukowe ono abe tamuzala nga mukuchi mwana era nga omusada Simon Kibuka wa myaka ana etano n'omukyala ono abagayaga mu myaka ana nga n'etano amufuna atya amufuna nga amutola ebukoli eyo emizi mugere nejimulonda bakoma nti aa omuntu alijo kuboneka nti aba maka guno fetu azwire omuntu ava bukoli eyo munanga nti famili yekola muko omulimo omwaka gwene guno nga ereta omukyala ono era waka abawuza kawenyi nga nkusigire ekifani waliwo amasabo agawera asatu esaba isoka liyono lukowe kati lukowe ono nga muko owa muzilo wali taja muisabo liyole kati waba so kati nga ifuona hapa nanti kubusoka roye fama tunofisi ya ifu ya manager watu wabu tuwa raba nofisi ya baba chabazinga kati lukowe ono haba mumwe nori haba mumwe kati embera wefa ngambi umusa adono ya zala kuku omwana kulia edanga wa miaka mukaga omwana ono wabulenzi munange kati mama omwana ono aleta kuku akana waka chokanga chembi ngomuntu abantu banaba nobutabanguko omwana ono aba idanga kuchi wakao muna baidamu ku okuyombagana okwamani yevamu kuyombagana omusadale chisigamo chikobanti inze muna mukazi wange songa joli ku nja kuita era we naba nja kuita ito tunga mu maisa atete ondiramu kati nga abachala wo baidibambi yakuba ki omundikira ki munanga atandika kumuchala amukuba ebiki ebiso kati yalowoza nti omuchala akoza atya afuire munange abataka bo kuchale chena bitu babingo musada oro Simon buyo Simon yaba bulaku kati Simon yamala yebiriza yeira munumba Simon yekuba ebiso yamala yesala kuri ebitu ndwe bye chama Simon okumana ngali nalo abaluza bafa abalonji the second ndi kuwaire nsonga na veirewo no wekiba Uncle Patrick Mudungu Samuna twaba okubulunji muna ye kubye kisowano ekyo mumutima kyabanga kyende kyasinze kujja mu sokoni kanti kimukosa edaba sawo bakola kaifuwe nga bitu ndi byachama bamaze babitunga ku babiza era balija kumuzika ona ku olwalero isente bero sisiri wegroza eliyebuwaya mweta Kamali Hussein ya jame siya vumirira echikola chino kati Uncle Patrick Mudungu Samona kuru tuasivye na yinona kuru waidyo edo kuzika ono kulwalero mumbera da chiswezi ere chare mesokuwa ni kanti wa muzika nga batekwa no kuno onenkereza ava muzala mchiswezi ye batekwa no kubawo era na musemberera otekwa no kubanga ebintu byabyona okola otya obidi era nga ife nga ibona abana nti ife tufuire bakuta ku masuka nga bamutaku omugaire somugada wange mbere etyo weyabaire pulampula Uncle Patrick Mudungu Samuna yayogaire nga atwala abayiwa mu Uganda yakubiriza abantu nti obutabanguko bweyongaire yakuba abantu nti abayiwa niwo bantu n'obusungu bw'amaani iyo kikolo otya abantu abandi bakoba nti omwami ono yani zenezimu gamwesalirira abantu abandi bakoba nti ye okola otya kukikolwa kito weetoola mu bulamu bw'ensi eno era nga wendogeera omukyala alikwira engulu era abasawo balijja kumusiibula embeera erikujja nga era aye ng'ono omugenzi bali kumuziika olunaku olwaleero era ng'abantu babeerewo bangi ni sentolo tusiwani yafumiza n'owekitiibwa Nasifu wa Lusimbi bwenabona bafumira ekikola ekyo
0: omwami
1: ono kiyakoze so ekitiibwa embeera etuwa eritambula omulambo bali kuziika olunaku olwaleero amawulire bagatole wano ku Busoga loyo
0: famasokera
1: wangi sebo
0: ng'oko alikujja
1: Yes,
0: oba omusaada yayitiibwa bwyitibwe n'abantu okutuuka okumusala kw'ebitundu eby'ekyama
1: abawuliza baife bwino gye ndi kuwa ti wakudondadonda budondedonde abantu ekikolo kibasobola kukyawa ku kyalo omwami ono kuba ne sekyute yaikiriza yaikiriza ab'enganda omulambo guno wejja maiso okuboneka nti eno nenkereza aye bwino ndi mukuwano ku Busoga loyo fama omusaada ono mwene yeekubye ebiso omwami ono ebintu bajja maiso okuboneka nti bakozesa mu myaka ago ana banaba akeegobeiwa kubanga kukobeire nti baali bakamuzaala muki mu buyiwa
0: nga
1: tegera nti ku mutwe ataako ebintu ebimubungaaza endaye ku mutwe ebaako amairungi yabaako
0: byamutoolako
1: emidi yakola etya
0: nitaba
1: kati baba nendogereko bati bo bavaakwira ekyokubiri bayitaamu ekigambo ekikwamu kiba kya denja okitegeera era wali nakoba nti omwami ono ni mukyala we babeere nga bendagananga ye ng'omwami akoba nti muna saawa bina nkola ntya ndijakwita ategeera nti Mukama Katonda ky'omusaba oluisa amala yakola atya
0: yakituukiriza okay.
1: Kati wakuba mukyala we ebuso yalowooza nti omukyala akoza atya
0: afiire
1: enkomero yeno olw'okujja yeekuba ebiso so bakagwa bagonzi muganda wange ndowooza ensonga njikuinonoire bulungi
0: sekandiwaido
1: yes, abaana ba Arsenal mu district ye Mayuge
0: mudakiikandala sekandi mudakiikandala
1: yes abaana ba Arsenal mbategeeza nti onaku olwaido bagire maiso nga bali kujaguza era abaana ba Bugade Town Council bagire maiso bakola ebyafaayo byene eby'amaani era nga bakulemberwamu sente ebyo mukaaya Nabulamu Henule bagula ekyo bibiri eby'omukyere basala n'embuzi olw'okujja maiso okuboneka nti Arsenal yatuuse ku buwanguzi era ng'omukungu onatwala ba Arsenal mu Bugade Town Council mukaaya Nabulamu Henule yajja maiso yakubiriza abazaire okuboneka nti baikiriza abaana okuba ni talenti omwana waba ni talenti omuzaire otamuta okutogera kubanga talenti esobola okuboneka nti emwambaku ino n'ekaluba abaana bakikoze era nga owekitiibwa omuchina ekaluba okosi bona bakikola nimabirizi n'okutwalizaamu bakagwa abagonzi muungane nkangaawo kalondoozi olunaku olwaleero muweereza ku owekitiibwa Igulu Ali Isentiro wa Paris Development Model modoko gwebukalenzi mwegozi lekira mu disitulikiti eye Mayuge n'owekitiibwa sipiika wa Busakira sabukawoti onalebo sekibaale lasul twagaana mawulire gefaage ensonga mu kitundu kyo ku saawa mukaaga paka ku saawa musanvu tokyusa lediyo
0: kale tweyanziza sekandi Hassan Junior okuva mu disitulikiti eye Mayuge
2: ya embeera eyo tinungi naddala y'obutabanguko mu families yeyaliikiriza okuba nga te etandisa okuba ngaera mu byalo byaife tuba tugisuubira ino era nga tugibona ino mu bibuga nga neeri obutabanguko mu maka aye wetandika okuyingira mu byalo eba yeraliikiriza nti abantu bedda kuba nga baawo obona mutaala eyo nti abasaada abasinga tibafaa kuvunaanizibwa balina kuba nga bakola waka abaami tibafaa kuvunaanizibwa bwaibwe ng'abaami mu maka gaibwe ekibanga kireetera obutabanguko wano mutawuni nti kibeere used ng'abantu bakikola ino aye ekibanga kitandise okuba nga kingenda ne mu byalo nga basaada bawona mu busitenseni kuba nga batyama nga bazaana byakukola omukyala n'abaana basobola okuba nga bajja mu nnimiro okuba nga balimu omwami yasigala waka mudakika diido omusaada omukyala kasitaabu yaawo n'abaana yengira akasenta baine babeeta simanyi busitenseni ku sitoopu batandika okubamba era mu kugeya abantu n'okwira mu ngambo aye bibaye nga bitandise okujja mu kyalo nga abaami batandise okuba nga bakola embeera tineedo tikiba kirungi kiba kirinamiza kiba kimalamu amaani
0: ya ebiseera ebisinga olwetabanguka omu maka amazima genda twenda ovumirira omusaada abeera atukubeera nti abasaada abaiwa banemitima emigumu omuntu atuuka okufumita omukazi ebiso yamutola mubulamu obwensi nimwene yetuuka okwefumita yasala paka bitundu byakyama mumunoonenkerezeko alina omutima ogusaadaaka omuntu
2: Iye saba sobole okubanga akikola.
3: Ayi wabula jina lobita banko maka ntere nina iyo nachimana ko basali daida migoza lya butanseyo. Omusada yago ku mukazi we ya musala ko omuntu no musaya agulembeka mbafu. Omuntu yagukutula kwa tikutu
0: yata obafu.
3: Yata obafu musayi gwalera mbafu.
2: Eh abantu ababa bako bintu.
3: Ya mala ya ya malogo sala ku yasa yasiko mukazi ya mwezi ati yasiko mukazi ya mwezi ku Luigi. Ya igala ya mala ya muita kuncho ya mala ya kubira igulo bene mchala ya bamuzana ya kubati wakanzira wayi mujeye mwala ya imali munumba bajokutu uko kuigula ya numba
0: ngaliomo ngazira kumutu
3: ngazira kumutu ngo mtu guguli kwa ingagusa zeku tingu kutukuke kwa ingo msaya gule mbe kwa juli ngansu mankulisi
2: nga
3: jatayo msai ya kunike bafu bafu nga ibrida msai nga anuwa anuwa ntobo na ukasaina ilakati
0: Awana omusa dono lwakuba yena yefumite yeto lambla mowensi ayira yabira sana tichirwenje kusaira muntu musango ayabira sana chiponeze chokufa because yayenze kusani yawo mukazi kumuto lambla mbwansi
2: nechi abere chigendera actually mweno kubanga yeto lambla mowensi yabira roza anti mukazi amazo
0: afire
2: kati ya roza munasobola na bitemya ntia polisi wenaida baba abantu basobola kubanga bangwa kunja kola ntia ya solo kubanga etula mugula
3: aya bakazi naba sada wota ulira mirembe wetu gule
0: yes
3: abona majaguma omuntu wakoba atvira maiso
0: ja obona obufumbe buno tibu akukaka bobonanga woli emirembe juwairewo bobonanga omuntu guli naye tali kuwa mirembe juwetaga mwauka ne mbulonji mujifeche okuita oyinza okuita mchala mulina abana abana oliba fula ba mulekwa Eche chintu ichirunji okwa ukana bumo ukana nga mulibala mkisinga uundi okuita mwine
2: Bichiri Janga walambula kubana mwasoro kubanga mubawo
0: Kale mkagu umulunje dachika duwezi ibirine divire kusawa Iku mnaibile doku nche ikiliza soke tuumule mkatono Tuluku irato yongere yoni wa kalono zwe ifo Kuva mbitu ndo ebienda ulo Tulina Sumatimba Clovis Tulina Ivan Kiemba Tuidasu ulo kubanga tupano ni akuba Tukubile nsonga Ebili mbitu ndu Ebitadu ya nsambu ndala program of the Great the Chain Tuinama iku minandala kitu ndu Pake saa uisa tu edo kuncho
4: Emani musoka royo bingo Masavu
5: Kutisana buti Vero, ido, duzi, nirule Ngoko nsabu anusu Mkumibili donka
6: Chori noko la changwino Gama isimuyo, niga star Ibini mwena msambu Standala harsh Zena kuncho, misa na buide Lero, ido, nirule Uruwani ya mikisage joku wangula Jitangale Musoka royo bingo kutusi waku PM Gaming Yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting kwa nifuko muze Ngera, asumulo kusobu Ngobwo, nendo woza
7: Akasano kano, tekekilizuwa ya kari okuweza Emiya kabiri netano Ejobu kulu, zana nobu vunanizuwa Amateka nebi ragiro, bigomererwa
8: Royo bingo masagu
9: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, techikutuka, obo isabubi Ni wali na chisudanga techiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ate walumizi wa ulcers nga dukubi sabubi Ofune cheketo oba gasi munda Iwe kozi sa lugave ulcer syrup Dagane mfarmers ni mudrug shops donadona mu Uganda Yaka kasiba na chitongole cha National Drug Authority
10: Banna Uganda katubanjulire ngano ya Blue Ribbon Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetoola eggwanga lyonna mungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati chapati amandazi sumbusa zikek daddies n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoola eggwanga bakubireko ku 0750 53 Ana mumwenda, nsambu mukaga, oba 0 msambu mukaga, 03, chenda mumwenda, asatu, yengano ya Blue Ribbon, okuva Master Grain Milling Company Limited.

0: Umusuga, Ready Lue Kuma, Wetaga Hedo.
1: Okuvamu likami na ukei wanga, okweto olola, isa mazinga wa Afrika, Nensi na Yonas, Gano, na Mwanda Ndensunga, Uwano, Kuchinani na Munana, Atatoni Zemukaga, Usuga Royal FM, Omni, Kumoyo.
2: Uri uteye mkagwa mgonza aje kumire ku radio yesinge bindi echina na nomunana kamode umukaga busuga uruyo fama diweze na kwedomu ezi mulindwa abiri na itano domu ezi oguo kutanu umuaka ibiri ya makumi abiri na mkaga erangu uruwa liru uruko ndoru iwanga ili ya Uganda lwakakasabulu nji omukubiza wa yunoro mumyoka era nga ente kateke dhukulo ndawa kungu abo didom ditandikiririzo obulungi echancho liolo walero ndikiriza gabuti nga kutuse kuninze omuvu wa bugweri asiri Ashraf Waman lekanga kuwe mubulambalamba amasomero okuva Uganda yevwe n'okutuuka yeekanga kusinziira ku nteekateeka d'administrate ngamya bulungi ensonga edibibi ensomesa n'ebibi emizaano mu iwanga baakakasa obulungi ng'abasomi abayiwanga Uganda baakwirayo olwaleero nga 25 omwezi guno ogwokutaano okwajja bulungi enteekateeka edda emisomo daabwe ed'olusoma olwokubiri olw'omwaka guno ogw'ebibi ensoma akaseera kampegano wembakira obulungi omuzindaalo ng'abasomi okuva mu bitundu ebyenjawulo ebiwanga batandikiririza bulungi okujja mu maiso okwadde dawe kyokanga yafeesi edabakulembeza okuva ku yafeesi y'omukulembeza ow'eiwanga balitegeeza nti akaseera kampegano

0: kale mkagwa mulungi dakika diri ya makumi abiri na mukaga edumazo kwegane sawa ebiri edo kuncho kuona kuolwa lero program of the great the chaini joliku radio lukuchinana na munana katonezi mukaga busoga roi radio tuname sawa iku minandala chitundu pake sawa isatu edo kuncho kufona kuolwa balaza pako una kuolwa kutantubao tuajama iso kubanga tukutusa kwensunga edu wanga diri tambla muiwanga Uganda mkagwa mulungi oli tulize kisera chino nongera o kukubiriza ndizana kazana kabuso garoyo bingo masavo subulo kuwangule sente yoku mokuzana yoku mokutanga zem kisejo kuwangula atandi kwa kuzana bituwa subulo kuwangu wangule sente mprogramu eno mprogramu echesu echevye mzano mprogramu wenkanya ni program zedindi weda subulo kuwangu wangula kabola tulikuongera au kudukiza nti ibisi labi na vyakuza yobana kumasumero muza ire utaba waka nguo liku daga daga na school fees jama iso kuwangu witaba mkazano kanaka abuso garoyo bingo subulo kuwangule sente dikuyambe ku ngentandikwa iyo gulira abana ebisale iyo kusasulira abana school fees abana bo basubula okubanga bona basoma ensi Uganda wetuse omuntu atasomye abanga azira mugaso munsi jama iso okubanga osomesa omwana omuteketeke mu kifo ekyokumutekera tekera kimuyambe okufuuka omuntu w'omugaso mu biseera eby'omumaiso mu iwanga Uganda mukago omulungi nongereyo okuidukiza nti banaifa ba green organic manure n'abalina ebijimusa eby'omulembe besobola okufuna ku bbeeyi ensaamusaama iwe omulimi oli mu bitundu eby'endawulo osobola okuba ng'ofuna ebijimusa eby'omulembe ebya green organic manure gyomaiso okuba nga okolesa mu nnimiro yo ofuna amakungula amalungi bano baagambibwa mu kibuga ekye Kampala mu containers village mu Africa One osobola okuba ng'ojyayo mwayogera ku nsonga y'okusuubula ebijimusa bino wona watandika oguza abalimi mu bitundu eby'endawulo ate iwayo endagula ekirala ekirala gyamaiso okuba ng'okyalira ku amaduuka agatunda ebyobulimi n'ebyobulunzi mu iwanga Uganda mu bitundu eby'endawulo okuba ku 078 ndala 03 mukaga ndala 95 ne 075 0419 79 078 ndala 03 mukaga ndala 95 ne 075 0419 79 green organic manure kuba makungula malunji
1: banaife aba plant german solars limited bakutegeza nti bakuletera refrigerators kukibanda mpola omuli edamasanalaze ne da solar fridges daiwe edamasanalaze otaya mitwalo 15 basobola okuba nga bagikuwa ate nga eya solar ojja kuba nga otayo emitwalo 85 then osinziirawo buli wiiki okuba nga otayo omutema gw'essente gwemunasobola okubanga musobola okubanga mupatana era bakutegeeza nti fridges daiwe dino edimu ku dodi na display nga wano mumaiso dina glass nti woba nga olina kyotere munda mulewo otere mu juice otere mu byakulya osobola okuba nga otaamu ebibala byona byona bijja kusobola okuba nga biboneka bulungi ng'oba eno wabona ekiri munda mu fridge eyo bakutegeeza nti balina obuuma obwa juice dispenser buno nga bwakuyamba ku mukuba nga bukola okola juice n'okuba nga omupreservinga era bona ababukuli nabo ku kibanda mpola balina batteries eda lithium. About residino mpanga ziduwangaira wala okutukira ya kumia.

0: Mbeze engeri jibagia mwofisi ya Lutalo, ukufuru mwofisi kwa bakuwa Lutalo. So Dr. Lina Zedriga na kitingi pate president wechi unachaini yupi. Abantu wamebu gwerimu mulino na koro alero. Alikuida, Dr. Kimaka ni kwa mwa isente kwa abane chini unachaini yupi. Tini ya kukotu lina?
1: Wanambiso kwa tuina Dr. Meduchimaka.
0: Norwega.
1: Atuwa wa Norwega nga.
0: Na
1: hili nari mbizabuza. Tia paswa Norwega nga.
0: Hili nari yawe. Hili mwuku okuti. Oku confusing.
2: Yachua la biye.
0: Yachua.
1: Yachua la
0: biye. Yachua la biye ino.
1: Ayo nga buweleza kwa tuetaga. Abantu wa ifebe etaga buweleza.
0: Ok.
1: Singa mkolecho. Hebi tundu vidaja
0: mbasa. Jina Zedriga ni kuwa mwa bacha alaba jire nga bandaga kaleji. Ndi Afghanistan era wemeni kwa tegeza kwa Black Demon nito unakolwa lero kanga ilo kurankinga omukwampo ogwo buvanduba okutandikira no mbona ku Western Bank of Livaneirawo Western Bank etandikira no kunairo wane kuri inumao okutuka ye comment kizanga wali comment abana abo bwala wanu mu kitundu eche buvanduba nifu tukasize kufunisa bwana buno buto nda ngabuka ali kwetuka kana ka miaka musanvu kagana kali kumwana mwinako Embele ya yongeru ukuna inamisa Ainga buso gani kuchimwe chiketezo Eji sinzefu mjaba chala baamani Nga tulinika daga Tuina kasule rumomba Tuina supesio za wandela kazibwe Aba chala ngomba na yela aba chala baamuzinzi Sani tuwe nivyo ni kakadogo uya yuku yala Kupwale MTST Africa Legislative Assembly Sama aba baamani Na aba chala baamani Ayi sayadu nubu na yetu likili na abijo mwedu kila FOMM mpi wa jinja Sayadu na ambasada
2: Na abijo neti
0: Yali ambasada Nasa mbato geranga ambasada Yali ni mwala yuwa bachari
2: Yali yafa mwa RDC
0: Na abijo neti ya yuko RDC
2: Zito wabu buvuma
0: Kisa yalachi
2: Enu mao
0: Nasa mbato geranga ima
2: Kauru kastaka adema Ba musima ba muwa wukuru
0: Mwana jakola
2: Ya, tufunye chizibu Mubuso gana idara Mu Eastern Uganda Antibu wetegele zokusinga kwa report Yaso ulokuwa nga efuruma Yaso ulokuwa nga efurumiziwa Balaganga chitongo Busoga Kwa wala Eastern, that is Busoga Tuanikila nukumiga Then East Central And Western Regions Tusuwe ulokuwa nga tubane chizibu chokuwa nga abana baifa abana abato bafuna mabundo kusinzira ku reporting abaso bwe kuba nge furuma kibakulaga anti ebitu mtundu tuli kwa bina binaku buli kikumi mu Uganda okubanga abana abato abawala bafuna mabundo kino kiririre oluvannyuma lw'omwana omuwala gwe baso bwe kubanga ba tibatukiriza menage mu district eyebuyu kwao mu bitu mtundu byenkoko njeru mwana omuwala ku myaka omukaga yaso bwe kubanga afuna mabundo
0: mwana omukaga gini zidi batu active
2: yes ain't we been to betukoyese
0: mwana mumpi mumpi
2: be miaka mukaga bintu betukozesa
0: mwana mukaga gombiri kuba attractive nga gusobola funa lubuto kweli gini zinga di strong
2: ebintu betukozesa na kodi
0: yalimba yazala
2: kati bajiro kubanga wona ya mbu yababizibwa omuvubuka omuvubuka wa mubabya yati okubanga akobera ba family ye Mbaje okubona embeere esobola okubanga ekyukaku n'akadaka tandisa okubanga kavaayo kale okusobola okubanga bavaayo bakola report okusinza report yasobola okubanga ekolebwako enumaawo omwaka gwa 2022 ng'ekolebwa abanaifa aba Uganda Demographic and Health Survey bakola report bategeza nti abawala batano mu Uganda n'abazaala nga bakali kubanga batoke emyaka etaano
0: Miaka itani
2: Nga baka yukuba nga baweza miaka ikumi na itani
0: Yes
2: Buli mwezi Ukabu onako
0: Buli mwezi Abali below 15 years Batano
2: Bayo ngele wa kutegezanti 64% Na basubu lukuba nga ba mumbozi ye chikulu Na magwa mukwano Nga baka yukuba miaka ikumi na munana Percentage yukuba nga tuli Nka agana bana Nka agana na kuhulichi kumi nga bakali wa zei kumina munaana ayenga basobwe lukuba nga benigira mukuzana
0: mbuka mpumpu
2: eba ya amani aye chochona chona chiriwa chirieno mu Eastern Wife busoga okusingera bakutegeza anti 34% eyaba walaba lwagatu ya miaka abiri nena abiri netano paka ku miaka asatu netano ntibo baingira obufumbo kati kibe kitegeza nti percentage y'abawala abeenigira mu bikolwa eby'ekikulu nga bakali kutuuka myaka bangi okusinga percentage ey'abantu abeenigira obufumbo ku myaka emituufu
0: Nimuna tambula kuku ngo obisi abe idi kumukwampa kwa district yebuyende. Obita kusaidi yeirundu nali I had ya kalia guidance ku dini ya ses.
2: Kulugudo rugema paka kaliru.
0: Aha. Onabitu kusaidi ya lumbi yeyo. Naye gana ngo ya gana observation yange ya ndaga ngabo bita kubana abo wala abana abatano. Abana abasatu babese bana banaibwe. Abo bita ku abana abatano abasatu. Baba bese bana bana ibu.
2: Ya, choli kuogela kuzela nsuhulo kuwa nganchiwa kwa udulize SID ya kaira mundo omo. Singango gema wabitamu wayu ya, is it wayu ya?
0: Wayu
2: ya
0: na hiri chuma jasukali.
2: Yes. Then, ruka, district sinadala edilimu vya areino. District sinadilimu vya areino, tufunia kusomoze woko. Aye kuna kusomoze wandio mkubantua wala uzanto wavu wabunji muiwanga. Bulete iraba na wano kubanga bafuna mabunda.
0: Na humu tublemu. Ife baza hile nifuta koze chimala. Na vene na avali tuonone kaku.
2: Parental negligence.
1: Iwana nechi ndi tulingiri le vizinga. Bana avali kubizinga.
0: Biso gatu nevizinga
1: meka. Kumialo.
0: Bana biso gatu nevizinga meka utufumi ya mlipoti mliwicha. Nga tuswala.
2: Tu nevizinga. Well, actually nifaba singa.
1: Chubizinga. Lingiri le mialo. Ja buyende liye mialo.
0: Buyende nika ilo mkawa izoku wanga bakole mialo viku mialo.
1: Je mayuge ebitu ndwebyo omuwendo gwaba nabali fune mutunga bakali kwetuka munchi ayenga lukwagubwo ku bintu parent negligence abazira abasinga emirembe gina abazira tiba tayi biroze ino eri abana ngabo gwali ku mulembo ogwira by the way kino ekintu akyogera kuku abazira bali mu ndoza nti mwana wani
2: wa government
1: yes obona obuzibu ekicho na kiri kuongera kumbero tunene okweyongera singoli abana bano bakali ba byalo singoli buli muntu atayo mutima ogumala by the way omuzaire bwe utayo mutima eri omwana wo osobola okukuza omwana wo bulungi omwana wo osobola okumugaidinga wamubulira wamukobera ekyokola bwaba atola yatola aye tudakumenya abazaire ngeriyo n'abaana bona ng'abazaire ba playing a party yaibwe aye ng'abaana
2: bana Godfrey nti abazaire omulembe gwe tulimu bademi okufayo Godfrey ngeriyo baba ni mama nga bamale week nga tiba wene kubana kubuza mwana nti how are you
1: kisiwa ku milimu
2: baba imvawe sawa 10 neira waka esawa 3 roza bana bange bajja kumbo na kuli
1: balwa
2: nga ne sunday je bandi imbo ine nkera kuncho kujja kwa milimu jindi
1: buti bona
2: ata wendira ku sunday kusawa mwenda na tukera mu trading center
1: mu mipira waka wala imvawe 10 andala Oira yesawo ine dobwire.
2: Balambeire.
1: Oya gana nzenda gana mtabane yanga alambeire. But still echo akasera katuno ku ofisa okuba waka, Gezaako okumala ebiseera byonna omwana oyo. Yes.
0: Waliwo abaana nga baba babeta banko.
1: Ngomana yes. Ngai baba umala yako ati anko idie.
2: Kiri kutawone. Then abaze tuzewe nuno yokubanga tukulirira abana
0: wali ya kintu za singa afumira before kubulirira abana na abana okubagabaga bakulire ruyi nze omwana tamva kuja kulira dadage
2: ni wabaje wa
0: mwana era kino nchikoba bulirucha ekirire meso bufumbo bwange kunga baku mwana rija kuri ga dadage
2: ni
0: abaje ye banzala
2: abaze ye banokubanga tiba fayo omwana asani nokuja wa dadanga ajire ku mubona ku tuje tumubone ku tumale tuveyo aba neno ntere ya dada ayo kuwangana na edukira abeta ba mama babeta ba mwami ba mweta mchala ajyo kumaliriza ngo mwana tayidi kwoza omwana za muri mugaso bora kola kulo kubanga akuze ngali wadada ne kizimu che tufunye chindi tuina culture norms inti mu culture effect wetu identity okubaiza ngo kali mwana muto actually it is the order of the day nti omwana ajyo kuweza emyaka 18 ngo yode twamala kubanga tukola ki nga bamala kubanga bamugaba aye nga kino kiva mu culture de twamala kubanga fetu etamu bene nti sawa dino okwagana omwana mu culture ti miaka abiliyo kalinda kyo kuwasa okalinda kyo kufumbirwa nti kituli mu ngai fe culture ya ife
0: omuntu wayagana abantu nganze wabukoma tumina nka ali kufuna kutale daga
1: buti neti
0: salamu mbao
1: tuloze ku mulembe gwa tulim omulembe guno gwa digital gono nei gono ineino abana abato omwana ali waka waliwo tv alisiba ku smartphones bwali bwali ku smartphones tivirunji bali bali video yadi ba ku TikTok dabu sebu
0: breaks is contributing ku chintu echo nabakozi wetu leta baka wedale to mukozi waka ayina smartphone batinga egg blanket ye ya adolescent stage ebimu ku bintu ebimu we mirembe ebimu a piece of mind sikuwa na pono so buti ojo kwa sangeli sadevi singa bota ya gana maananga maidi ono gole se waka nga mugezi wa chimala ojo kwa sanganga biya alikubo naku na abana biya alikubo naku because the advantages da maidi okushaya ringo no mwana ya isimu bilichina na kuchikumi okusinge yu omuze hile because ya kisa liki tuka nga ni mamu ila kwa mwana ya kuime virozo mwana ya biwa maidi because guasiba na hii ni guasabe chokulia ero mwana ya ndabwe mluma anti ya ndaleri kunuma anti nenda ajafu kanga niga mama tiba kakuluza ku so ebisinga wabula abazaire ifetu swiro gwana agamba tutia ebisinga nga tibitu demako odinga ebi wa baba abateta gana kute gelaba na ebakuze umana aliru uji baba aliru uji mama aliru uji umuze ile nga yonga baba mina umana mama iwazira yontia befunza okwa mama wabana timenze ndi mina kuwewe nkule chibati yame so ujuku sanganga nabiru tine yebi selebi singa emaliza etule teile obozimu
2: I think wasani wakubwa hao sexual education wakubwa nga tumisa haba adabano because wale eira nga abantu tiba chifaku inu ayo mwulembe guno tusani wakubwa nga tegeza bawala beife ni batawani beife akabi akali mkubwa nga tuangua wakubwa nga tufunama bunda na wakubwa nga tuangua wakubwa iza no kubanga tuwasa
0: amikise la vijio ni ya musoga
2: ati ya wechiri tuwasa wala kubanga bakwala guo ni ngaanfu niti abantu wano ibanga yetu manga tuwa kubiri kabikachirimu boba looza anti mirembe nesanu mebidiyo tuwajokuwa ya gana nga abana abato balikubanga batufaku mubintuoti nebio then wotuwanga tusumesa abana bano tutuwale kila vaso mesabu unka tani kila wakao muza hili niti umwana ajoo kutuka kuisomero nga mkwa anti chino ni chino ni chino chibi nga itegeza nga kakasawa kakasawa niti yes ni daddy ni mami baso ulokuwa nga wantegeza kuchi kusongo tine because wawotegeza leo jamu ilu wa ilu wa main abantu wabakasi nze kubanga balongosi wa esa wadino nga balongosi wa kuzara bana abato belele
1: kari mkabu ya mwanji kakisoke tuumule mkatono tulikuila na umule mwuguna kuulu wali
3: Omurunji, ero muuliriza waifu wolu lango Owa chinana na mnana, katoneza mukaga Busoga Royal Radio Tukusima, era tukwe yanza Owa tuuliriza nga wulikasera Mwuchi tukumanisa, njoka asubula otu uuliriza Kumiku tujaifeja online, omuli Afromobile, My Tuner, Online Radio Box Listen to my app, Radio Garden Ne G&D We walo kuuliriza chinana na mnana, katoneza mukaga Busoga Royal Radio Ondi, kumuoyo Amaino mukanwa chamuga soino obayo chidintu ofirwa amaino mukanwa otandiko obutala mu bantu webwala bwala emirabe jikubula neti ntuche wandiko ze umaliriza chikulemie rwesonga cho kwekirinzamu kuba kwa kendera anti embole kama maisogo eba yatu kaira nakamwendo mwenu kwalinanga esawe yu obo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti oba tukayala mubaino atemu masomero embere no rwese kosa ni performance ya bana tina chindi okulemerirwa okusoma olwo kuba ngola echintu echitaita kisajia iwe, ejo kufuna emirimo kari webo endo kuiza kamwani mwenuko na isubi chali laku, abako gumubi ama ino wabo chali laku waba Hope Smiles, Kuchira Road Broadford 7, Kamu Medical Center wabo kubile kuku, notu msambu mnana itanu isatu iwe ni msambu, notu mkaga noti niku notu msambu noti itanu ndala msambu noti, ina iwe ni itanu Kunta School of Music and Performing Arts Nathan Dekero Editumbula Talanta Talanta Butugwa fuka mulimo Okusasulo burunji Mukunta tuliwo Okutumbula vitone Noku kwegele sebige magana Ku music, dance and drama Tukutende koku kubebivuga Okugeza nge nanga Kusuna jitaa Okugema film Noku ditematema Okufurumye nembo Unkani music production Tukutende ka Noku kula malobozi Unkani vocal training Okuandike nemba Okukina Okusana katemba Noku andika
4: scripts ugenda kwega kukola bulango bwa radio oba bwa tv ni mwabendo kwega bwa dj bino byona mukonta school of music and performing arts
5: era
4: tulini programs za diamba aba abantu aba bize kumirimo kwota ni ba students ngomona muli evening weekend kwota ni holiday programs twagani wapo mwire mukibuge cheidinda okumana bisingao tufune ku 0753 95 08 nkagana isatu oba 0755 19 5 88 ido tweyungeku osule kitonecho
6: Royal Bingo Zamna Bingo
7: Emani musoka Royal Bingo Masafu
8: Utisana buti Lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule Ngoko nsabwa nusu Nkumi ibili donka
9: Chori noko la changuino Gama isimuyo niga star Ibini mwena msambo Standala harsh Sana kuncho miso na buide Lero, ido, nirule Uruwani ya mixage joku wangula Jitangale Busoka Royal Bingo kutusi waku PM Gaming Yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting kwa nifuko muze Ngera asumulo kusobu Ngomwo, nendo woza
10: Akasano kano, tekeklizbuwa ya kario kuweza Emiya kabili netano, ejobu kulu Zana nobu vunanizwa Amateka neri ragiro, bigo

0: Afrika.
1: Kumbe no speed jetu lirumuka.
2: Wana ife. Kama vinge visikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Umoyo.

0: kujani wet.
1: Chenana na munana katoneze mukaga.
2: Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo.
3: Ondi. Kumoyo.
4: Nifatu kuletele isanu. Tuwaba angaba kunuogere isa. Wasala stress.